Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Maya ka ba nyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung tiba kanya. Tulung may business ka ban, antin ada duit ka mali, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung ka ban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani ang gawai FM.